Mangandikeur ari situ Sang Prabu nanang nang nang enggalang aturang aturang sebab jani pangrauh nyen jene waged waged kin upas tak keto masih nyen dia ane waged waged tekeneng ubat rauh kin paro sadu aturang aturang rauh.

0: mo pagyara ra si Pony tu mo eh impal impal dite dodo jago geson nen malu sa ade ade ade
1: pomulus nagihugot
0: cai nyekot malu malu.